ia mai ki ola iau kau mai ki e tau pulu kalama hiwa whātonga iwa tāni. E kei hoko hoko i peo no a te tau ngahi hiwa, to e pia tau miniti e hongo fulu pia lawa kakato e tau pulu kalama hiwa whakatonga ko ia ki hoa tāni. Whātawange pe o tokonia tua ngahi hiwa ko ia ko tuku atu ma ki motoru ki o mou ngahi fua whatongia ko ia i he hoa tāni. O tai pia tau fo iwa hoko, se uke manawa ko ala, pia mea wate son toloa whiri moihala.

Ia ko lo salio ia o atea pa maki mau tolko ia mou ke whanungo mai e tau le tio e wha ema walwal poli neo no i he hoata ni. Pea ko lava kakato i peia e tau a polo kalama ko ia i hoata ni hi wafas whakatonga. Kai kei hoko hoko atu pe hono o atu e tau ngai fasi whakataonga pe e tau konea dea go mou ngai whakatongia. O atu peha fo i hiva e tolu pe meheni hiliko ia o atu ia e konga e tau ngai hitu o aki i he hoata ni. Whatawange pe e tokonea tu ia go mou ngai whakatongia i ahoni.

Funky Fast ke ke kau mahi tau po kau ma drive demi o ngalo ke tonga katoa ai nau nau ko ia te lava tori mo fidi ko gai nau nau langa nau plama nau nau uhi lana nau ko to kanga ma uka to pime fe pime choi ko o ngalo ke tonga katoa ai funky po kau ma ko te mate ma fa hoko atu ke mo tol pime sona si ma tu sona si ihe EM Jones ko na ko I hala tau fa hau fe hanga ki ko me fe tu ko ne fa ko ti diso square hala wenga toni wai ma tau Herbs Hardware Store pa I mua ko Herbs Hardware Store wai ma tau pausa uka to pime fe pime choi ko o ngalo ke tonga katoa ai funky po kama ko te mate ma fa hoko atu ke mo tol pe maso na si ma tu so na si he EM Jones ko na ko I hala tau fa hau fe hanga ki ko me fe tu ko ne fa ko ti diso square hala wenga toni wai ma tau Herbs Hardware Store pa I mua ko Herbs Hardware Store wai ma tau pausa ko so na si gas station paka

Yo malo mo le le ye tonga ko toa pe malo mo la mare ho eki mo ma we de lo tonu ka lo fa ye tau program ba ma ke ko ho bani pe mo e tau farklo i lo ko ya ko spare ba zone ho eki ba ga inga te tau ki tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya pe mo e tau American Fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo ke ke ko ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mare ko toa ya me spare ba zone ihe hoani famanata tai be ko tau kina fo frema ke ke e mama atu ni ihe rita taha ke rita e ua na to ko fema ko tau kina fo e ke fo a ke ko ia e tau ngahi bala ko ni mama atu e ko tau pepe hina fo maino rewa liquid o ku loto hina fo ko ni e mama he rita taha ke rita e ua ihe frema ke ke namre rei au pito pe au ku mautuku e tuia pe atu maa au pito ki o fo maa fukeni ba moe paura fo ihe frema ke ke e mama atu ne kalami ko ia wangia ni manoa wa ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya I may spare by zone I ke hawani. Before get out hina faganam lele I frema etolu. I got a frema ke etolu ki he summer, spring, bemo winter. Pekai ke ngatai. Matel ba me tau hina fano fano. I frema ke au ngai ni ke ngahi api no fo anga. Ngawe anga, me ngahi api ako. Pe me he loto freklo goya. I spare by zone.

tu nama kita tu kan fasi ko ya. Bembe tau po kelam mama vari ko hewani. Bembe lotto fari kalau ko ya. I spare by John. Mana tu I? American Fresh, a new era of. Kau ni kau mau tu ko itu ihen hedai mini. Iyo, ia tau ngai cleaning. Mana tu I? Kau si mau mari ko toa. Bembe lotto fari kalau ko ya. I spare by John. Ita fasi ko ya. Kau tau ngai hina. Bembe tau pau ta fo. Ia kelasi kehe kehe. Mau tete wia tu ya. Ia frame menam lelei. Ia he lotto fari kalau ko spare by John. On angalo tau baby care, skin sensitive. Tau ngai pau ta fo. Bembe tau ngai hina fo liquid. Iyo ke tau bebe ke owa te nau veri pe owa hoko hamea ke nau kiri ko ni mau mau tu be he frame ma nam ne le he klasi ke ke pe ai kai ke ngata i owa na ngalo e ta faki ko ia ke tau cleaning liquid o si mau mare ko toa i o fili mau be quality le le nam le le motolonga ta ha i American Fresh Spare mo spare bar zone one side we have it all and me spare bar zone me loto no kwalofa.

Fangi fast ke kama hita po kama drive time o ngalo ke tonga katoa. Ai na na ugoia de grava tori mo fidigo gain na langa na plama na uhila na na ugoia tonga ma uka to pe mefe pe me choi ko. O ngalo ke tonga katoa e fangi po kama ko na te mate ma fa hoko at ko ke motor pe me sona si ma tu sona si e EM Jones kona koi hala tau fa hau fe hanga ki ko me fe tu ko ne fa ugo ko di so square. Hala wen nga toni wai mata o Hebs Hardware Store pa I mua ko Hebs Hardware Store wai mata pa so ugo sona si gas station paka pa te gea fetu peko ki tofoa poko pautaha o kwai ai pe te pausa tahe lahi au bito ia koe pausa koe sona si mante koe pausa koe soft serve huma bito serve yourself milk saia ki te tari ki taka taha ke uto merere serve pe koe paka fehanga ki peko me pausa koe na koe ihofua koe Jones Industry puma tau nana ulanga nana plama nana uhila nana koe tōkanga maukato ya pe mife pe mi sona si on your drive time show.

walwalu boina no e pai ma to mini te wa ki he walu tau ki a pe he o kai e tau ngahi o ngongo o e tunga ko e tau i he hake loto loto ka pe pungi ngai ngong ma ke pe me to pre anga i he pia pini

ki boss be gai ota be gai ki a ulong gos ka mata hi hi bate ka sia itala hina tono te taufi ko se fo hu mike for kas kani ri pe ka ta ki fo hi ba hoko a be tu ya ki ta ne a ki a via suka a nini veni ko a simuoko mere mataere ko fagaloloma mom dad o fatuia from us mesene lahia e go venon pe mo se tita io ko fu request ya ki baba o o fa ya ke family ki baba ma lo pito funaki ko pula sime ripeta i memo fu fasi ka nga we me a Bundaberg ma lo nga we ba mi hena io a pula ate be ma mutolo o ate be ma tonga ko toa eta bokla ma lam connection pe mo radio lo tonu ka lo fa

koi hiba mari foke hiba koni if you're not the one ek tano hiba koni if I'm not the one kapa ko go to ta hao ko ka ko ha ayong ogo ma o fika wa ki mo ko e ye dai mini ko ha ayong ogo ma o me ani ku ha lai ya tala mai mu a ke ki e olunga tu ko ma e mari e fasi go ni me hanga o ma ga te ta to ma tu ko ta ko ta nga yong ko me ku ta ngo ha ta ma fu ku fa o tu a pe nga yong ko ya pe ai ga ki tau te lava tau tolu ya fa me ke ai ka ko he nomo ni ona ko ngai fasi go ko fi fi de ko fa fi ni wanga ka lau ka mota ta we lu pe ta lu lu pe ave ave tu pe tau tolu ke lo lo to e ta hanga he te vita tau singa mo to e hiki fo u mafi fe fe to e fo ke manato e pe ngau tu nai mo fe fe ha ke fe fini

fasi ko fifiri mai da po kana ma se ke ta dai mi to ta mi te nimma be ko ta ton ko ang ful mawa pe a fa ta wang be ngai fasi ko fifiri ate fia fini ala to ko ni tu ya i he e fe fini nga hi fo ma fu ko ke hopo hopo fe ma o ke ai mo ke tu ma o na to ko ya ku tangi me ko fe fini o wa mo tangi si si be fa ta wang be ngai fasi ko ka ma ta po kala ma ko fe fini ala to ko ni tu ya i he nga hi fa to ngia o e fe fini pe mo e ui ari te o lota no kala fa but here it is this very next song of mine dedicated to everybody tuning in on your love connection hour. Enjoy. Yo, ¿qué es esto? ¿Eh?

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he oku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi naunalanga. Ai oku mau maa toi e uka mea. YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, moela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Pekoe hapeha naunalanga, o kuke whekumi. Mau te mau lava o fea ho fe mau o mau fratang o taipe fokeni pa mui vari pa mihe ngahi kautaha koni Tulux, Rizin, mo Chief Plus o wa e ngalo e mau ngahi misini pa mwai misini seno reita, misini heusima misini kini, misini kosi teke misini tutu wa kau pia ke fukutai mi afu koni o mau maa tueni e ea koni e kalasi keke pe foki ke taui e kalasi keke I tuu, I horisi, I tepire, I fariki mo ngahi koloa keke keke tori mo fili pa miai pia mihe wuko Wilco, Wilco.

le hau eiki pia malomo ai lei ai tonga hono kotoa be malomo ai tau mau ai pongpongi whaafo o whakoeni whiwhia ke o tantale lei ai pia ki motolo ki he tau polo kalama koia o e pongi pongi ni ko e tō tau whahoa a kua o Tanila Semi pia koe whainga maali e koia o e pongpongi ni tupe mua ke ukamata tu mai ngahi o ngongole lei pia mi he tau kau taha whetu o taki koia tonga ke ke he kofea whetu o kuke maumiai ai ui koe ni okay e tui me manaki o ku tau filongwa kilelei pe he pongpongini ne ongo o tau wafoa ke pongpongini o ku ilonga au pito o pito ai ki hahau mai ane po hao mai e pe ke he pongpongini pao ki moko moko lelei pe e a ia pe a okay a manaki lelei o ku tau nasi I ha pongpongi faofa ofa I he pongpongini te wakia tu e aho ngawe fo o koe ni aho pule lulu e ni kohono watolu o sepitemba o e wanoa wano pea utui pio gai ni I tō lai na osi kamata whaho ko whatongia ki nao tōlu pea mihi ngahi ngā we anga mahalo pio gai moha ni ihi oku nao kei teu teu atu ki hi ngā we gai mwe ni ihi oku hu na na wasi ngā we mai ki nao tōlu ni hengi ko nao tōlu kona na ngā o shifi oku mahalo nao tōlu mei tuku mari ki nao tōlu maha koe valu tuku kat ni ihi ko ia kai ke hoko ko fe pia fe tu oku ke mao e wiko ni pia mea oku tali tali fie fia mo tali tali loto maa whana ki mo tōlu mihi e tau le tio e whaema Valvalu poignono. Leti o lolto nu alofa. Ie tau polo kalama koia o e pongpongini. Ka tau kau fukatau tuai. Pea mo e hawe hoa koe ni koe polo kalama ia e tau kau taha TCC. Pea mo e yuko ta katoa. Kike he tupe mua te fasuranki. Ma ki mautolu kotoa pe ku mo okona. Ai ui e tau leti o he pongpongini. Fe pea hawe tu o kuke mea mai pea miei. Ue tari tari ma kehe. Ma tai tala to mafana ki mautolu e tau polo kalama koia. Oi, pongpongini, koe tau taimi o se mi te whaa, pia mi he fitu.

0: com pepepe ko telefoni
1: ko pepepe ko internet
0: ko tcc ya
1: faka kiki ta ke no val no no a uo uo uo
2: bubble bubble
3: kai ke he ko e ko nga be nga hi ong ong le leina e tan tan ki mai ke fa no fa mana tu atu e ta polo kala ma ko ya o e pong pong i fa of of ko ni ya e tu ma mana ki na e ong le leia tu pe fe pe ha fe tu ke ma o ke pe mai ma we ni tola he ko ma ta ke ta o vai fo no nga mai ke nga we i he pong i pong i ni ta ri ta li le leia ki mo tol ta ta la to ma fa na ki mo tol he polo kala ma ko e pong pong i ni o e tau whao ko whatongi a koe tau kauta ti sisi, mana tu i koe kani ta koe hala unga, o si kamata ne whao whatongi a nai, pe au kuhu teki peke tapu ne whao whatongi a ia. Hoa ua whae kani ta koe ia, ka ihe tuenga lewa e ngai kani ta, te mauto kamata kotoa atu, ihe hawe koe ia ai hiva, ihe aho hono kotoa. Kai ke he koe ngata ngai e tau polokalama ki he pongpongini, pe a mihi e tau kauta ha whetu uta ki koe ia atonga, o atoa e pe ai whakamanatu, manatu i, ko e tau ngai sim ka hati pa anga pe ni ma. Malawa pe ke whakatau pe amu hao isim, ya i pe e tau ngai totongi ke he ke he ki ai. Ka he tai mita tau pe ho whakatau e tau sim ka hati uko, o atu whakatai pe mono ngai palani. Ma ke he pe pe mei mahino pe e tau sim ka hati ako e tau tolu, pa mono ngai palani ta katoa ki mo tolu koe whanau ako, te ke mo ngau ea ke tau sim ka hati ako. Mo wakai he koe palani ma amataha koia ki he whetu utaki ngau ea ki koia ai telefon toto, ave ko toa he TCC, whaatiru te ua ki ai ngai simkati ko ia ma e tau whanau wako. Kamata he kikai ua, toto ngi koe paanga pe e ua, whataha pe a mono miniti pe a moe text ki ho whetu utaki. Ko i palan pe e taha ke simkati a koko ula koloto ke live at game, pe ko tui te ke whakafuafua e pe koe ki hoko hoko atu, no ngau ea ki moe ngai palani ko ia, ok teu teu ia tu pe a mihi e tau kautaha whetu utaki ko ia. Atonga. Mihi e tau pole kalama fe ahoi mono ia, mana tui whalai teo weekendi, malawa ke keikuna pa angai wafe. Whainga maari e pe whakakau lewa a hofika, o wana hangi koe ki ni ihi anea, fina e ki palapale mana hoko fo ke ta whahuka te nefne ki tōmui e nau kauma e nau fika, ke tau fe ahoi mono ka kono mooni koe ke pehe ke mole whainga maari, ka uko tōmui he fe ahoi anea fi, kauma e lewa ia ki fe ahoi kuni he whalai te. Ka koe whainga maari e pe whakakau lewa a hofika, ki he tau fe ahoi mono ia pale pa angai wafe koe ia ihi ahoni, ihe whaunga, ko ho o text pe ae win, pe ki he ua noa ua wha, seniti pe ni manoa pe ko ho o tā ki ai. Ha pe lahi taha ho o text pe ko ho o tā, ka ke whakakau mai pe aho fika, he ugei pe ho whenga maalie, ke ke mono ia. Ka tātok whelonga ki ai whiawhi, taimi fitu ki hoko alvalu, te uto i heni pe ki hoko te taunga hi ongongu mo i tau kautaha, whamalo e pe fogea pūle, me ka unga oi koni le teo valvalu poini ono e whema. Ie ke ima e whenga maalie koin, ke ke kau atai PTCC, he vai vahe mo i tala noa, oe aho hono kotoa pe. Whamunu ia tonga, whatau me te mo ma uha aho lili, ka kia toi whakai kiki, mo hatoi whi ma uma kehangi pe, whetu utak telefoni ki he, noa valu, noa uo uo ua, pe ko e tau ngā he pe, se mi te wha sosiale, i he hingoa koe yuko tonga. Ka tau tok whelo ngā ki AFF, o ka whainga maalie.

kau ngau we ko he I private sector tau taha kau wai e kau ngau we ko he ngai siasi pea mo ka kai ko ko ke nau ngau fra pure anga o ka ka to ki nau to ru ia ia o ka mal mal mai ai he retirement ka te to ki ho ka te ta noa ki he mauinga mo uhinga ko ka retirement ka wanga pe mo o fenga ke talia to ho fehu koe nei ai e ngahi lelei o ku mau, pia ku whaatuku mai ki mua, ke mau siho ki ai, pia mau whaiha ngai tūtūni ki ai. Ko au na e whili au ke hoko koe, se au e ki komiti ko koe ke investmenti. Koe investmenti komiti, koe mau mea kufai koe whakasio, hafonga ke whaatupu ai paanga koe ni koe, ai kakai ko ni koe panga malolo, uko mai ko tuku koe e ki mautolo. Ai te mawhasio ke panke, pe kuia hanga hi interest rate e maalunga, pe whakahuo ki ai. Hunga ke tupo se niti ko ni koe ai kakai. Pe te mawhasio ki ha business, te maulava invest ai, ke lava o tupu laki ai se niti koe kakai. Ke taimu koko te retire ai, u te hau ko te ki mea koe ne whakahuo o ku tupu pe. Pea, nei lewe ki foi whainga maari e, ke whae investment. I e taimi koe ni, koe mako tau ne tolu mi ai, e mau whanongo, koe panga malolo ko koe a kaunga whapureanga. Ne nau lava nau tolia o invest I e lulutai. Ku mau pe, masi, foi whainga maari e ni, ku mau tō mau tolu I ai. Ko pe mai poko lutai mai no leva ko airline o wange ko ko hate invest ko ko Fiji Airways poko Air New Zealand poko ta fa ki ko ya o ko pa nga e ke ta lele e pa nga ko ya pa foki mai to ko ni ke ka me mi pa pa ka ko ta si to ko ki ai pa mo fa ka ka ka na fo mo ke mo ka wa e me ka ke mo le ka mo fa long long o pe o si o pe me ko ni he fo nga unu ko ni ko a retirement ko ni ko ka wa fo pre nga ke fa ko ni fo investment ko ni ko mo ni ai pe le te si ko ki ai ka ke nga ta pe e ma o se ni ti de le a ka kai ko e malolo pa nga malolo ko ko ka wa fo pre nga pe mo ni to le ko ke fo nu le le fra ekonomika lefra sociale, mo le lefra la umarie. E koe, te si o koe mitua, koe atra foi panga pehe o tolea nga o servesi, tau te fito ke tau palpalema koe koe ka folau e veva, koe ke naulava folau ki vava, hapai, pe mo ewa. Koe panga lahi e mahua mai ai e pele, e tau feinga ke tahonga whakakato a ka o folau e veva kou kua maki tongani. Kai ke ngatai, ka koe kakai pa koe tonga ni, tangata I whonua tonga. Te nau lava wholau o whiloak muna ngai family, ngai family reunion I wawau pe koe hapai. Te nau lava oke ngai whakataha, whakasiasi, whakalau maarie. Koe futokoni lahi e ke whonua, e ta imkoia. Pena e ange koe mau, e mau retirementia mato, mau ki me hekae ki fwoi mea koe koe na hoko. Ama u whaongongo pe. Wale pe ku whetutaki mai e kautawapuna. O tala mai, o iefenga maari e, ke investi ai retirementi koe ni koe ngai businessi pe me kakai koe ke ngā ue whakapureanga, pe me kautaki loto. Pe a lele te mau ki motu a tak ngā ue, CEO, whakatanga noa ke. Ta mai lava lele I pe ke mau kauangi ki he fumonu koe ni koe invesi I he kauta whapuna. Pe foki mai ki mutua mau whakatala noa, pe koe talangi, uwe pe no whounga. Koe whounga koe ia koe nau tuku mai e ngahi whamatala, ne koe ki proposal. Koe paka mea whaingata aia e pele koe, tuku mai pe tala mai, koe panga fiha mau fie mau, pe koe konga ai koe mau noo, pe konga e koe whakatau inasi. Pe ka paure vau whakatau inasi, koe pese te fiha. E pe ku totongi mai lewa tiviteni ki e akauni o fiha. Koe whakahamu uia. Pe ka paure vau koe no, koe pese te fiha e no, pe anga whewhion totongi whakafokma. E ku pau pe whake whae mau whatongi a, e ku mau tukua te

0: niti pakupau ke yai yang haitutu uni ke yai. Pea talu me yai mau faraongongo. Ikai peke o mai haki proposal o ia ke mau kawang e kihe investi kon koe kautaha koe lulutai. Hau e peke a honi e pele kai ke mau te faitutu uni matouria ki fe mau ko ia. Ka koe taime ni e pele te siu atu o wea kakai ni wea fo ilafra pitania una unga wea mai ake o pehe mai. Koe the end justifies the mean. Aiko winga ma usisio ke lelei e mau ka pau te mau lava invese ka utawa apuna kone. E winga ka fo ilelei e koe au ku mau e ea i he vitamini ko koe apureanga. Ka ki mau tolu, he kai ke mau fuaki kui kui pe ai sirini tae o mai hangahi whamatala ke mau siofi pe mau siokie pe mau lava o whamatala ke mau kaumimi pa. Ko uhi ngaini u ave se initi ke mau invesi i he lulutai he kono hinga e tupu mai i ngai utafaki koe ni. Pe ko kange ke fwe ile whapitania koe na hunga ki ai. Hei kai ke mau mui mui matou ke whare, ke mau pehe, ke mau sio ke ngai re lei ko ia, pe mahanga matou luia, o mau mau e tutuuni, pe te mahanga matou piko i whai tutuuni ko kou, o mai ko koe i he poate ko ni, ka mau fuaki pe a seniti, kono uhi ngā ku mau sio tuki ai, ko tu pupu ia e re lei, kia ki matou. Pe ko tui ko e taha ia hafo i, wha matala, ka hafo i, faitu to uni na mau fai fakataha i he mau ki komiti na lelei a puito e au koe ki ngai ahau ni o ku sio atu ki ai na e kaiko haki fo investment lelei ia. Pea ku whamalo ia pea uia kai ki ngata pe he mau komiti koe poate he mau komiti koe mau tolu pea mo e sea koe mau poate e nau whakakaukau lelei ke owa te maunga unu e fo investment koe ni e kono uhinga koe siu atu ke paanga mwe kakawa e kakai o ko mai o whakahuu koe ni koe he poate koe whi mau ke tupu koe ka whi mau ke more. Maa koe ki fwe whakataata apea ke whihu i koko ke ai mai e pele. Malo.
1: Malo abito se ka mea koko mahino ka te aupea me o whakatala noa na o si ai ai kautaha rita menia e pure anga na osi ave e nau seniti ana toke kautawa apuna. Koe ke ulo tau ke tatala noa ke halanga e seniti koe ia.
0: Koe ia.
1: Pe oku ma'u, pe oku more, pe pā, koe ke whetā noa we kei. Whe nofo pe aui he i kautaha pe koe rita meni na ke fua fatongi ai.
0: Koe ia.
1: Koe whakakau kauna ke ma'u, koe sea koe investment committee.
0: Koe ia.
1: Ke ua mua te mufu toa atu, ka lua pe he halanga ngā ue tatono.
0: Oh, yeah.
1: Pana e hoko ki fo i whakakau kau ko ia, i ho pe he na e iku o malu i ai. Ai paanga rita meni, ai kau ngā ue kotoa pe, o kunau ngā ue aki rita meni, i he kau ngā ue kotoa pe, i he private sector, kau ngā ue kotoa pe, i he ngāhi ngawe anga ngahi sia si beko ngai ngawe tai fo pure anga ko tope te kala o mai anga haki mata i fika ke tau si ange ko lot pau ke take fo kau kau e kai nga fanongo ko ki ngawe ku ha ngari si si na ke fo ka hoko ka ko hai nai e ka kai nai fai nga mari e ai ko to ko fiha nai o invest e nau pa nga malolo i he kau taha ko ni na ke se ai investment committee.
0: Koia, malo e pere. Koe, ange ko whalawe ne nai, ke kau ngawe koe pisnisi, pia mo ngahi siasi. Koe matai fika ku nofo e tahamano. E taini me, aia koe kau me mipa ku toko tahamano. Ia e pe ngai me mipa ni, o ku nau aktivi ko ku inga, u nau whakahu, me pe nau se nye whainga ni hi, o ku nau ki, koe ke nau aktivi, nau tolu, ma koe inga, u nau kei whee ngā holo ke nau kumea nau ngā aue pe ku nau wholau ki muri. Ka koe pānga koko nau swahu ki loto koe kau mimi pa o whee unga pe mwetoko tāmano. E nau ngā aue koe ni una ngau e ki koko me. Ko tu tu ni pe fokia he lao e pele. Ia te alo fai fatongia hafi tu. Pe ko pau ke hanga he kautaha to inasi ke ke hangi ha te paanga koe ke te tari ake koe ha te malolo mai me ngā ue. Aia ko tui tama koe tūtū ni o ko pehen ka pau koe tama pisnisi au, pe koe ngā ue mai kia te au, pe koe temi kotoa pe koe vahe ai, te ke hanga ko o mai e pesete ni maho vahe, pa hanga le vā ue a tō at me kautaha e pesete fitu moe konga. Aia o whee ngai me pesete tahaua pui ni ma i he o vahe whakakātoa, pesete ni ma a koe, pese te fitu pindi ma aku e tō taha ngā u, tō taha whakaleri pisnisi. O awe le vai a whakahu ia ia i he pohate koe ni. Pea koe kātoa u pisnisi e tutuone lao ko pau ke nau mui mui ki ai. Pea kono whakahu koe ki ai, pa koe ia i lewa e pohate, pa mai ko miti koe ni nau kau ai. Ai e koe maumea ko whai kono whakasio, ai banke ko lele ko ko e na interest rate pa ma ko lele va ki ai peto la va fra lele yang peta mini ma sio ke hanga business u na o ku lele lele business ko ya pa ku fa famu ke ma ka wa tu ki ai ko e fata u inas pa la va leva silingo ma wa tu ko me ma nga ke ma sio ko cinco wa tu ko ya e to lele yang e ai ai ka ta ko ya ke te hu mai ha silini o to la yang pe o sange ko to na fa mole o kia tupu pe ko tupu ko ia te mau mau ai e mau inasi o mai ko ka ki mato u ia fainga ni na pe mai ha me o mo to fie poto mo to ke mo to si o ki ngai na na u fa ka nga u ko ka ta ko ia ko me ago ko winga ki ai e pele ko ni he kai ke ha wa ka ta ha ia ko le mai o ta la mai o mai ta pe pe mai panga te au me panga te au koe nā, ka panga te au koe nā, te utai haia mai hafui toko ua kehe. Tai ni mi maroto ngā whae mau ngā ue, te mau hanga o fo'u ha, ta pepe koe kahoa. Te mau lawa fo'u e fo'i, kahoa e hongo fulu, ka kumau seo ki ai. Koe panga te au koe te keo mai, te utai haia mai toko ua, e alu me hongo fulu o fo'i kahoa e tou noa. Pea lawa le vai o whakatau wa, te utai lahi mea nge silini koe kuhu mai. Ai ko tau pehe koe ki fo'i investment te au koe ia, ui hai tupu ai. Pe toi ngai whakamore, pe koe tupu koe ai, he o mai ia ki he retirement. Taimini, mau manawasi i na whaiwhai, o kukore mai ke ange pangai te au, o awe e pangai te au, o totongi ake ne mo ua na ia mehe whituke, pe koe tau sio koe ki ai, kakune alu ia totongi mo ua ake hangai mea ne naungau e ki ki mua, he kai ke ha tupu ia e hau ki heke businessi. Ma koe mea pe asia e ngali lelei ai, koe naungahi financial statement i e ngali lelei na totongi na mo ua. Kako mea koe ke kau investa, he kai ke ilonga e ku tupua e nau seniti. Aia koe ki, koe ki whai ki pea, ai ko ki mātou luia, ko tā noa wai uhi ko wilo. Kako e retirement e taha, ko tui unau tatau pe mo ki nātou, kako tui mahalu maalungange ki nātou. Kai mana tu i pe, e pe le koe, koe ngā ue koe whakapureanga, nyongo nau toko lahi, pa nau whaka ngā ue kakai toko lahi pe. Koe kei pānga pe a tau tō. Pea koe pānga hu mai a koe pure a ngā ku pe. Koe nau tute, moe tex, tok tuku kehe whangi totongi fi, koe koe takai holo koe lisa e kakai, koe totongi lai seni moe mea koe. Ka koe ngofo i mea e ua la lahi koe koe o ku hu mai koe koe ki he pure a ngā. Pea toki tau tokanga le vai koe konga lahi sin koe ya, toi hau pea vilo e koe vahe e ka ungai whapure a ngā. Paku mōni pēia. Kaku toi tō pē na winasio o fua meai e na retirementi. Koe retirement ko na ae kakai o kuikai ke ngofua ke whai ai ha nōia. Whawhiho naki mo retirementi ko ne taha. Pea koe mea lele ia kono huinga o whaa mōfo koe huinga retirementi kene toko ni i ae tunga whaa ekonomika whanua. I he kaha u. I he pakuwhi maurewa ke malu e se lini. Ta peheni pe, koko whauhinga koe ki ai e pele. Ta peheni ka pau ko au, o ko ngā aue koe ni, ko me hoko ku tau ritaya ako. Pakuwhi ai peu ki se ni te kuwhaka hu. Pakuwhi ai lewa hoko foha o kuia, o ku wako. Pakuwhi ai alaka pakana ko ngā aue koe ia. Toko lahe ngai whamiri tongani, koe ne tupake pe whanau, na te hanga mai pe o tauhi e tangata aiki. Pea koe retire meni, koe taim koe te retire ai, te toko mai ki fo isino isi lini koe ia, o tauhi ak pe a wau. Pea aru lewa hoku foha, pako whanau, o nau ngā au, kaike nau te hanga mai o tauhi au, ka nau lawa lewa o tauhi nau ki family, te pulaki ai nau tunga whaka ekonomika. Pea koe tahai angai poine rei ko pe ai, o e wei isi lini a koe ia koe a retire meni ki he no. Koe kutui koe ki whamatala pe a taha ko lawa o atu kono hinga ko kautonu e nau kautonu he poate ka ko osi whakafisi foki ka hoa o pole ki he whatongi a koe ni. Pea koe ngai tau ke ia koe o ko mao pa ko whaamu pea mo ilo koe ia ke hua a ki ki whale alea. Mahalo e pene.
1: Mahalo a puto Sam. Hange koe koe koe mea nā ku whawhihu kei Sam koe mahu inga ga te au e fuu kakai koe nā koe nā mō whakahawhi e nā retirement. Koe toko taha mano, pe koe taha mano tupu. O nā mea mi pahe retirement koe nā. Ka pau nā mō whai e invest koe nā e kau taha wapuna. Uri uri lātai e hāla mo e amanaki. Ki e nā ngā ue he tau whiha. Kaike, ugei mea nā mahu inga ia e ho tala noa. Pehe koe pe sete nima, ai toko taha ngā ue. Pese te whitu poine nima.
0: Kuea.
1: E ngā ue anga. Ako pese te tahaua poine nima o patatau pa mō tala noa a semi.
0: Kuea.
1: Ka kia te au, mahalo ka pese te tahaua poine nima kuia, nai maka tu unga pe he toko taha ngā ue. Koe nima koe toko mene ki iwahe, koe whitu poine nima koe tāna ki he pure ngā ue, koe si, uhi koe si ene whaitonunga he ngā ue.
0: Kuea.
1: Koutu ki tatu i tatau pe whakaukau koe ia. Ko whenga ke utala noa kia i Sam, koe mawha tuki tuki pia mo e mahu inga i ki i Sam iti na e malui. Tu mo ke uomaha ki mata i whika ke tatala noa kia i patatu i tatau kia i. Koe whakaukau, ka pau koe wahe a toko taha ngā ua panga ua ngeo he wike. Koe ne pesete ni maa koe ne panga hangu fulu. Tāna ki mahe pure anga kia i pesete fit e toko taha bisnisi kia e pesete fit poine nima kone pangataha nima.
0: Kuia.
1: Aki tau pehe kone paanga ua nima, he wike koto kotoa pe, o ku tātā naki, kone ki iritaya meni.
0: Kuia.
1: Tau pehe kone paanga ua nima, he wike nima ua pe koe tau, o sita hawe tupu ia. Ka mba pau nai e ngā ue hata ue ua noa, ko si ene ngā ue tokua koe tela, eko si ene ngā ue tokua koe security. O kune amanaki ke osi e tau e ua noa ene whaitonunga kukaike ke ilawa rerei o whae ngā ue. Kune hanganaki ke toho e ua mano tupu. Eko hai si iki itunga whakaakona i e toko tākoia. Ka pau ko au se, ke u ngā ue he tau e ua noa pau hanganaki ke toho e kua mano tupu. Ka nā ke tae tō kanga a koe o ke tauhi e ki ke kōpate ku tukua e kuki. Oko oko na e whai he tā ue ua noa. O koe ke uila puka hai mea oko. Sam, tō e whakamahino mai ange e mata i whika na ulawe ki aipe o kumo oni. Mo e ne whakahoa ki e mawhatuki tuki e whatongia na mō whai koe sio whaki ki he aho e nawosi.
0: Maro e pere. Koe, koe whai whika koe ia, whilapoe koe tama whika koe, o ku tono au pito. Aku tono au pito pa ku mau pe ki tawhaketaha ke uhake i he mea koia. Ke mana tu i koe, koe fitu poi nima koia, ko pau ko wahe au koe wange au, koe te fo i pangai taha nima ia koia, koe se niti aku uatu i he tama bisnisi, i o lunga ia, i he se niti koe na koko uke wahe aki. Ka kai ke uatu ia ka koe, ka ku tō mai ia, tahanaki ia ko pesete nima, o avelewa ia ia o whakahuu, ke hanga he retirementi o whakatupu mai. Ka paole vai lele e ngahi whaifatongi a kone hanga kone kone mau whae mau tolu, ke ma o maiho ki seniti koe, hei kai ke ua mano peho seniti, e toi laka hake ai, he kono uhi ngau kwe mau ke whakatupu. Na ia koe mau whatongi a koe koe ai koe miti investmenti, ke whakasio hafounga ke whakatupu laki ai ho ki seniti, ka ke whika e hanga tonu koe koe ua mano, o tonu ke laka ngi ai. pesi apa me peseti koni koe melelei angawe koni koe komiti investmenti kakutono opito o faifika pa ko me ena framu ki ai tene lava tokonia tunga fa ekonomika fonua he kahau kapau te tau li pe ko ki ai patau si o ke he tau tolu fai peta toi tanga o frahau ko ki peseti ni ma ko ia e kwe ke ongo ya kakutola he kakai una framu na tau ke toho mai silini ko ia ke nau fua ke nau mai kawenga. Mōni pēia, pai mea pēia ki nau tōru. Ka koe, ange ukei ke nau ofahun nau kaha ū. Iaia aho te nau toi tafoki mai o tuku me ke fua kawenga i e te whānau. Aike, ka ku pōpō watu pa tōna o pita whiwhai whika koe ae pele. Mālo.
1: Mālo a vito Samiola Wea e whatala noa le rei. Halafunonga e polo kalama e pongpongini. Hau hangi ka mata hangi ka taka meimei tangi. Hau ke konga i loto, hangi uko utuku te ringa atu pe te ke lawa o mai hapalo pare mana ke lawa te kolo i he polo kalama. Ihe halapanonga ha ngāwe na ke ngāwe ai. Peta hau eno hau ke ko nofo o whaka ise isa. Ka pauna a mou whaie. E u whewhe nai tamana tupukoe. E ka kaina na u whalala atu ke tauhi, ai tuku anga koloa, o e nau ki ai kona he taue ua noa, pe wa o tolu noa, a u whā noa e nau ngāwe. Koe tangata tae manonga mōni koe. O kuke tāu, pe moi pōre kuke whakahoko. Tuang pēke kakai ke whaitau atā ina pe, e nau hiri koe ke mea fua. Prokalama hono ua ak pēni, pe moau. Nengo gai proklama me ngahiri e tio keke. Toi malo e ta proklama e ua pe tolu ki mua he pili.
0: Tui.
1: Ka kou tui ta e toi vei vei ua. Uhanga he proklama e ua ko nio o mai e fu ata whalahi angi ki he wakai e ka kai e whanua. Ta koko e mōni e. Ia ni ihia na nau whehu ia e kamata anga. Ko hai e Samuela Wea. Ko hae ne mea nai whai. Ko hae uhinga ne pōre ki he whare area. Ko hae ne mea ku fie ma'u o ku huwai ki he whare area. Pui porokalama ua o niku selawa vete, pia hulu o pia tuai. Tu mua ke whakamaapo opo mai ko hae ko hika ta taimi. Ha mea ke whakamaapo opo ke ta porokalama ea ni. Kata ku whakaosimi ai.
0: Malo e pene. Ko whakaho whale ngai whewi, pako anga lau o ki tū pēr te whakakaukau ngai whewi na ke o mai kau ku tono au pita koutui ko ngai whamatala pēni tū ke tūku ke whanongo mai ki ai kai ki ngata pē tonga tapu ua ka ko tongani whakakātoa. Ko ku kai ki te hau mea tue tānaki ke tapu kalama ka ku whaampe ke u whamalo atu ke te kohanu tataki mai etan ki prokalama ko ni he pungpungini. Pea moe ngahi whehu i whakao wale koni ku keo mai ka te au. Pea ko tukupe mua ki he kau whanongo. Ke nau sivi-sivi. Ei ku ngahi ngā aue. Pea ka pānea hai ngahi loto nai tāla. Pea ko hai motu a koe ni. Ko hai ne ngā aue nai whai. Pea ko tui ko hangi ko lawe utalawa whakamaala ala atu ngai ta whakuia. Koe mea pango e kuto e pe programa e tolu. Mana e tonu e ke ta programa tau e wanoa. Kai lava o whakamatala e ku ngahi whatongia o ko pehe o hoa mo tau ke hua e koe ki whalea lea. I te whakoni. Pea koe ai koe ku hanga whakangofua programa koe ni ke tuku atu mihele e ti ho. Ke whanongo ke toko taha kotoa. Pea ko whakamaloa tika ki mu tolu mu whanongo mai. Pea koe koe mea sivi koe a mu tolu pia. Pe moe aho walu kona o ka topa. Pe ko hai e tiki ai ho ki peni. Pe ko e candidate fika nima. Ko e whaka amu ko candidate fika nima. Pe te tatoi hoko atu ki ai he wikaha. Ke ta proklama hono hoko. Malo o mua e pene.
1: Malo a wito sem pe ko e lawele reia e ma proklama hono ua. Ka koe hangi koe ia koe ngai whaiwa iloa koe mamani. O ku amanaki pe ke ti eni, pe pe utu tu kwa te ki me ai ke faka tek tek aki ke hange ku toka nga mai ba goe taure aku tu ku tala ape na ho pol kala ma faka ke ke be me le tio ki mu a na ku fano ngo ai na ke la ve ai ke ma wa henga ma la la ta ape ko minimum wages
0: ko ya
1: sem hili pol kala ma ga na na fe tu taki mai fa henga ke te na ya e ki fatata na ke lave ke ai.
0: Oh yeah.
1: Ka kuna uno fo finga ke vete vete ke toi mahi no ang. Na ku toko ni pe hono fuka vete. Ka inga fonong. Por ka maha no to lute ma toi lave ke ai. Ka kui ka tau ta aina pe tak tahatala ke ne mo oni mo me aktui ke ai. Ogu hapa kovi ke te koe. E fa kau kau kai te ke pou pou ina ke hike wahe ngai kau ngāwe. Kau kei loe pou ina ke ohake wa mwe toko tahana mu whaka eke eke. Au kufu maalunga. Kau kuloto fie maue ke toi ve vete. Ke toi mahino ange ke kakai whanua. Polo kalama hano tolu ia, pa mu sami ola vea. Mou toi me amai ki ai. E toi tuku atpe ia ihele tio. Ma tatau atu he, malo apito, kamu mea.
0: Malo e peli.

ki he hoa ta fafo fakoini ho e ki pia mo tau kainga mo ki whanonga mai e tau le tio e wha e mawal wal poinyono i hoa tani. I he hoa koini e oato e tau ngahi fas whakatonga pe ko e taimene oato e tau ngahi a hiva whakatonga ma ki mo tolu koia ok mo ki whanonga mai e tau le tio e wha e mawal wal poinyono. Ko iai oate fi fas ula ki ia ma ki mo tolu koto a pe whatawange pe mo mau. Ha hoa talele i he ahoni.